Suba fe kasi penizu makoto manyeke te bole kela. Miao. Kuzo kurba wate beni pakoto masoro bote ite. Miao, miao. Moka bla wara pata mamita kera bakite bola. Ira lo makanya wale bale.